0: Hello?
1: Hello?
0: Apo ya?
1: Awa mi eche ade ni kwa jime yini kekelo.
0: Hmm.
1: Awa tia uwebe na dango luo ni okelo.
0: Hmm.
1: Ena repira mamo, te lungo ni okela mamo.
0: Okay.
1: Uli mo?
0: Yeah.
1: Eka dote mi eche ni okela nako, te lungo ni okelo ling.
0: Hmm.
1: Dang siya mani ni.
0: Okay. Eno nupe maro lolo katatabo.
1: E kanga re lenge tika jollo ka leo ko lo ni leo kero leo kero leo kero leo
0: okay
1: e kanga re kello ko dang do ni o kero
0: mm
1: lo ni o kero kibi
0: okay o kero kidi
1: e o kero kibi a kibi yiri ni omo
0: ta
1: ah e kuya ke il pepe la o
0: kero kidi a kidi
1: gire lo ni a kidi pe ni o
0: ta ti ngi ba
1: Dudbueno, dien ni ene.
0: Amo beri ene.
1: Yo.
0: Er nu maru mudu dutwa.
1: Er maru mudu kan nu lo ni kela kibi kela kibi kela kibi.
0: Okay.
1: Apoyo la te.
0: Apoyo jual. Apoyo ruño dan.
1: Apoyo.
0: Yo.
1: Ata ngi ngati lo kero ko.
0: Dutwal. So ko ni give arabi a kobri ye noro. Hello.
2: Ole Patrick.
0: Awiyo.
2: Mari lo ka brazal de la kana.
0: A po ir tal bela la.
2: Anda de ko ni ngoro.
0: Mm.
2: Anda ko woni awerra.
0: Awerra.
2: Aha.
0: Mm.
2: Yani ana da po no ja ho kero da karma cha ho ko do kito mo ja ho kere.
0: Aha.
2: Tengi wa an muze na re no ber ngata me ki ho rai.
0: Hmm.
2: Lo ngana me no positive no amara we to twa. Don ngoda ko ni. Kido do yire maru we to ke do jo wuri we to twa le.
0: Da
2: yino ka be da werra.
0: Da lu ti ti yire.
2: Dang da da be da ko na hitani. Akar na hada na ka lu an ker ya pe wang tien ni ngoda maru to al tien ti la ngoda che la ken.
0: Ateni.
2: Amor jo dije we ready apak.
0: Apoyo.
2: Eh muje aro singa da tikana more matek.
0: Okay. Apoyo. Hello.
3: Hello.
0: Apoyo.
3: Hello.
0: Megi no da pat ba. Hello.
3: Eh para pa.
0: Apoyo.
3: Apoyo si done.
0: De.
3: Ko de nyengo ke luata.
0: Mm.
3: Mago wegi geri ya rai.
0: Ana ko bini mom. Ai yinelo yini geri ya nube nube umbe nyinge bal.
3: Yebo nying manywa.
0: Eh.
3: Mina mora bino mia mohe ching mora.
0: Hmm.
3: Nipi winy mora tie uluo. Uluo ni kiriko.
0: Hmm.
3: Nipi ki yiri luo kitu bino na habari.
0: Ah.
3: Kara ero neno wiyo dano. Ida metu ni ara wara mogbora aman
0: eh
3: adeluwa ngo weyoni oko pian ngupura titi da ta metu weyo
0: mm
3: adeluwa ngo weyoni oko kiriku metu weyo da me adeluwa ngo tiene de todo what
0: mm
3: ah adeluwa maka mani wo kitil wo adeluwa da pera ni ango adeluwa ngo
0: mm
3: Dani ang ngi ngo ke me we gi ger ya ra ngi ngi bal
0: atene
3: eh mana mana buge
0: ya poya
3: apoya
0: leo
4: sen
0: awenya
4: apoya we ngi
0: doni poi merba
4: man agnes
0: agnes oh monica kano
4: eni enna
0: apoya we ngi
4: ngi ngo kare ka luata
0: mm
4: faro ate kera papa pe ure
0: Mun nu kar me nu dano ti pura donga donga.
4: Kara pura dan mera da ti na hati.
0: Nu mi.
4: Ka wor pa hi podu lo ani anam.
0: Okay.
4: Ito na me ter ko ri win.
0: Hmm.
4: Anga ta pe nge o pe mi ri lo.
0: Pe yi nu mi re ma ba anam.
4: Ero dan ne. Ana ko to po mu pa de wie.
0: Apoyo. Wait a little, little Agnes, Monica, hello?
5: Hello?
0: Apoy, ba?
5: Apoy, Matai?
0: Hey, yo.
5: Apoy, you look, gele gele kuli usayi.
0: Ah, apoy, winye.
5: Apoy, Matai?
0: Hey, yo.
5: Apoy, Abdulkan.
0: Apoy, Matai, da winye.
5: Si jine siya la naiti ko bitiru ni.
0: Hmm.
5: Hello?
0: Apoy, winye, tutuwa.
5: Si jine siya la naiti ko bitiru ni, ubulu giname. In promotion, ya hoke de nuti en kopetia.
0: Nuti en kopetia teni.
5: Dara mo te siel borwakan loni tod. Bien marmato en pepio papa siel ba.
0: Lu ka tod.
5: En lu ka tod do kna tod ko.
0: Eh.
5: Ado nie tu mo ko ni ngo ni dai tod.
0: Dai tod.
5: Ti dai tod da nie nu. Yo nge ke nge mi tu tu.
0: Ada te ki lu ka tab jo nge ko.
5: I'm going to go to the program. We have a Matt Stella, mother madam.
0: Madam,
5: attend any Makino, could do you care, would do it, could bully do you?
0: Hm.
5: I play a program, Matta.
0: I play it to Alba.
5: What lucky could tell, but Okella, mum, Yokello, Okello, Dumblower. Then, not do to the tech of a law, I saw Fia, a Kurigano, Okello, what I carried your tech, Kobukopagata.
0: I'm going to go to the house.
6: Ule Patrick, karo reme.
7: O reme wak binayo.
6: Yini tia bera te?
7: Ber kara bera ngo binayo.
6: Ipo ripeho morbo.
7: Ati ndo hapota penya raich. Achono bura bure chukul.
6: Patrick kwa rikoho no duong. Otino po rupeny. Bali nduju ya ikiro tino nino kere. Uchui ko willo mattress. Onyual. Will mattress yera yera kirikande willi ye. Kai tuor willo mattress ata. Yu willo mwara kome tek. Ati nburu bau buri korja pete nino. Aduwa punye toro choko dikucha. Ati nuoto ailo chinino. Eno miu tia yelo mina Patrick wako. Masini trader. Ocho ho mattress piyo tinu kwan. Mwaga yu mamia tinu nino nino merite tiki chwik. Piyo tinu kwan chaki rwame nursery. Naha university. Naha mega jwa don long. Iye kinagi orthopedic identity. Conform, uniform, kirendo kena pola tata. Kunuti yenaha suta choke motino, turkey, kereko nali suit, blanket, tanarua, gambut, carpet mediot, medinu chem, ikapu kwene duchake mekwan, naha mekwako bompi utinu kerudong long, charogi naha blazers, man footi pinyom, deo nyom machil wegberi, weler yon maha watichoni, nungi yu akohoroka yai runabout mapaj, ichitu chemi yu riu burozlo, mita zwara non noka kenka yai runabout, nyogo chimi nama nota bira bira bichel, abora chel not, abij nota ngwen.
8: Uganda, please spin focus now on *1278# us and grab your share of selling 2 billion in instant cash prizes. Dial *278# us now and spin your way to big wins. Why wait? Spin focus today and turn your luck into a game-changing cash. Dial *278# us and play spin focus now. Dream, play, win. Participant must be 18 years or older. Play responsibly. The Uganda National Lottery is regulated by Toba Uganda and regulated by the National Lotteries and Gaming Regulatory Board.
9: Kaderoling, I'm a petty lock, met fortune which is a mix here with Chakop. Degrio, Chakopne, and I am Mitalala. Rio Benetum Chareni, hey, and I tell yum yum. Kapo dekitum chamoni, come die med that titidi. Maduchu ibocha titidi megrams a boro, mayum chin e fortune which is a mix. Yeah, beef, chicken, your vegetable seasoning. O better bocha titidi and to ponke. Gina meet me yai bot Bitco Uganda Limited. No, it do hamor kiken acho kedi.
0: Wetal dakati pia dekwe ngweni kwa chawa paru ya chel meo tieno ampo la kara maroko bini kajini titi muginoro unyue konyo ngatoro kwe konyo ngatoro ameo ngatoro nuwe chao kene romu poyo yini kara mea nyini tie kona aduogu kwa mchichien aduogu chien tijo kena me abiru winyo kodi jaminu endono apola pola ame kanyo ngatoro niyene tia chato ginoro ni kong babalo tu yore duj babalo kong tu yore duchu eka dung te chako chato ame kayo yini wilo ame ya chala por kayo yini wilo nyo kori moro ibore ipo inu ni kori nuwe nunu iteru chao kena perok ta wutu urado iko beranga bere gini ya tia wilo tia mita niya wara ketka kanoro yini wilo itero eka dung perok ta wutu urado kare chelo itamani kuri dano nwe nunu kao duogo yin reporti ah le kenen le ame ya chala por bigele gele mara ame ya chala por ule bigele gele le kenen ko ule korea wuma ya wele borri chak ule kenen pedo ubiru tu pedo utu atwa le pere report ule pedo utu atwa ifilo ningo ifilo nkom ningo isha wadung adano chao nu wele ukori borri nye uo pito uo keto ping ena nkoroka nya uye maoroka kanoro eka endo te dugu report ule gina wuma ya gami borri chale pedo utu le iwinyo ningo kwa winya winya kekena medano chati akobu iramu winyo ningo iramu winyo ningo etu ka dano welo gerai borri kwa ale ule bigele gele le gine miyache ule ututu ma ule kome chili borro kenen ko kita nu do meet won gogo kere nu wongi nu mi yiri bere dit o mi bere ngato riek o mi bere ngato kire a ber kum nu kom do ko do keti bera bera piena mana chari ngato no en no chao pe gi ki ko bi ni yin kenen ko gina wo ma ya wele bor ya lo tu a be bera ro do ko bi ngato ni ha le ula wele ko re ma ro bor bi gere gere le gi ti o tu lo tu a be bera pe da don ti de wo bala ro ma do ko ke ken ni mi ro ka cha do yo ineno ko kita no nyi wora ber gere etu ka do chao ha le gina wo ma ya wele pero tu le pero tu ha alo ya ukene na lewa umanya welo gena rubor ngare le peru utu watu wala kare chelo neno kwa kita nuu nyiyo chako bale kere nyire bale yere ya duchu nyire bale mogu bale na kaya yichuk ame dima yekado yiri doko yichuk ngata do uorubo ripe pieri chao keri kuri ngato ni nuu kwanyo nyi uterbon ngato chia kwanyo nyi ukeru kakano kare chia eka ite nungu ni nyiyo nga loro amu yere yako ame du yiri beru kiri giri ni ibiru bala chara eme mbere bara charre me me cha america yiri ti chata emeni joti langa la mani kai kara me mere opol woke nyata dada mita wi la emeni pe cha modo wi re kata kwa nyu komi bale wo beru kete te ko ratina ni le wor lokka me cha pe te du te ken la puku ye nudo eme pol ngata dada nuti amita emeni pe dung roma roma kire en kuri jamino en te kidu nyu ngolo balo ko ni tap utum nyu balle forever so yin mien ben ngata me ka yiri beru kuri ngata me tia konyo kakanor ni ichau ka yinen me yinui ko ko ru me achala por yinen da yin ti chato gino no yinati mi to chenne dana chada tia mi to korre nyo dana chada tia mi to korre gino ni e ka yinati mi to gino do wundu shu nu pe ku roma roma yinati pe ma chenne dana chati pe ma kor pe ka nga me duong lo water tien kamere po wille chao kere chabun pa wille dano chada kapo wille kore pota da papite ikimuni peki wudu shuro rama rama doka yini titi muginoro tem gina me miyo nyi dong nyinga ber nyinga me ka ngator tia winyo nyinga me ka ngator tia kobo winyo mit dan kobo mira mira dan ka dado he mir ni kunu wor kumbala ta bini yi radio kata kobo do yi radio wajdo jote winya pol eto kado ngotia kobri le girche do pe ti meki le girche do pe o binu bere be imirni ipono ko bedi nen kana le yinde bedde menu ti kaiti wor pe wor kin joy wor kana jo pe ye pieri ngole lano nyugo semano kere mano no ngahara ameto medongo le
10: karo tia
0: atia ba
10: no won koro bera jok
0: Hah?
10: Kau kerja apa?
0: Angkir pakau beman ba.
10: Ini anda ni uci na ba, anda ni aku rasa tu, nung arah.
0: Apa kau bukira gitu?
10: Enak agak kau ni korang itu tu, mana kau korang tu, anda ni dia kau ni korang ni berar. Enak saya ini pilih pilih korang itu tu, nung kira dia.
0: Avoy ritual.
10: Avoy ritual.
0: Okay. Hello.
11: Tieningo Patrick.
0: Atie ba jego tieningo.
11: Ara tieranga ba.
0: Avoy tieni.
11: Avoy ritual.
0: Iyo.
11: Agini ti ko buno ber ko ko tieni Patrick.
0: Hmm.
11: Wo pon kari ya pa yom kere jo kan ne koma kada ti tidi.
0: Hmm.
11: So neno ba kena yi ti ke le cha pera mo konye so ta mi yumi ji kom bi no ra da du pe konye na ko ri mo no ka me ti cha ti.
0: Hmm.
11: O ka me ta ko bi ka yi ti ke re ko ri chu nyu mi ri ne ni nye ko pe te ri ka no ru ka re che.
0: Hmm.
11: Ken ka ngo le yin de ba lu nyu ko ta ki re me yu bu nyi be ra te ken nyi ngwa na no ti ni en na wa no che mu ke re.
0: A te ri do.
11: So no mi go mi ya ba ritual I ba ngo a yin ti ti yu bo ta wo ti. A po e ba.
0: A po e ma te je ko.
11: Ber Jacob lor peler.
0: Mota jo lor ba.
11: Aya ba.
0: Acha. Okay. Hello. Apoy.
12: Hello.
0: Apoy ba.
12: Oke go ser mal bigere gere kule ho duogo.
0: Apoy da duogo.
12: Ko bu ko por me riejo, ko bu ko por me kajo apolo winyu. Iro kwa ko pidi te tikira beb erpe.
0: Mm.
12: Tiji nere chela ko bu kanne hale ni na moru muje moru tero ko ni chuka yago.
0: Mm.
12: Kono kono moru pele kani kai puro mi bi na parang men. Tetero tetero ko ba te chuk. Yo te wi lokon te te puka pa yo te wi lokon wi lape.
0: Mm.
12: Te dok de si amen no kenne.
0: Hm.
12: Yu me dok te be ko muje chin jo ke ro ra kir ko men yen ba. Muje ni ba o pipi. O te ro ko ro we che ne ngo du yu. E te do bi wonyo ko ra ko ni o ya ko ra o ya de chu.
0: Pe do we me.
12: Ka di mi e ke lo po du o ke de. Ke do ni e do ba la ko.
0: Hm. Hm. Atetene.
12: Ame do ke ka do ji te mi cha jo ma le be la me ye nim. Ke li ki nu. Ke ni nga be. Yo mi do mari do pi ate.
0: Hm.
12: Apoy.
0: Apoy de tal pijer ga. Okay, yele petia. Wa wa manu ka kanodong ay ka ta dong duu chenni ye kana binu dong gam chimmi yonge e ka yinde te kolok tunu bot jama ra chara ya dek menu tie. Okay, pe yinna menu cha ko ne ruenyu galini yini ruenyu gali jon ena me lo ne jupiter madigad me nyim petie kedo jamo kene me yin ra manono poro yin ra wod bot chairman elsia chel manono me village in manono mr bosco aqua yin ra wod bot re kanono e ka yin te wod manono explaining galene kwena me ruenye ye kede kit ko di gala ngon yene ento ana ko bido ko ne obere jupiter e ka madigad me nyim pe eno kene do yin wo poro kali yin wor ko naja yini word bon manono LCHL manono me village in manono Mr. Bosco Akwa yini tabu nungu galeni nyoda go chim minota biro biro angwen piera bichial nono piera bongwen wia beach piera ngwen wia chiel not a biro a biro angwen piera bichial nono piera bongwen wia beach piera ngwen wia chiel ekete manono tunubot Bosco Akwa uberi uon kwa machial manono me village in. So you know kobe mi yengeyo kit ko di galeni ni urwenyo ni ning kere galeni kala mere ukene tie ni ngo ento ana kobe ni ubere jupiter pi yina menu urwenyo gale jioni yina rawot ko nacha manu bot Mr. Kwa Bosco eka jemu kene don teme danyime.